Tumbel bagaido no bag yo jambat pa tumbriyai. Telwa tumbriyai kriyai kri jingap ya pa tumbar sa peni mama isad nale.

mano te no me yo no voy mi chimbel way man koy jale amadou tale asid mbo ciongel ala je bu no yalla bege nu baye ak yow fari gey birem gey binta jaj ak nata bu gey birem gey binta jaj agal gey birem gey binta jaj man koy dal jal dauda job ya mambenda gra mambenda far mboyok ñu bel fa sin tiget ay way ndey mar ku mbalaw be dem mang koy jal ndey ma dal ku mangali mo ma cham ram bak mo ma cham ay way fa gey ndey ma dal ndey mar dem amutulay kumbalaw be ndey mare nga ko diwar alaj malik abiyater bu ñun bi ci ko diwar ci bëgg bu mi gacce ci jël job ci ko dëgg ko diwar ko ku kumbalaw be yaam bokk ndey ma mi na tram samba ma cioroso katenda puma amina ngaros becho ndey mari kumbalaw be nga kodwar ibrahim ayay sin ngambelalan ibrahim malik ya tit mi fi joge barki dem bu bate kuma ngal mo ma cha magal mbeker mboy ma cha ndey mari kumbalaw be nga kodwar

lamin jassar na jay nga betwar Dakar yasin al gibrim gi binta jan yay jang betwar Dakar bay kumbalo be jassama ta bu jigen bi matejo e bay mi ci betwar Dakar kumbalo be amadou lamin no ma ngi lay jale ndey mari mi ci kodiwar yasin al gibrim gi binta jay bal gibrim gi binta jay Algi brimgi binta jaj magi tek farjaw farisa kungoy sejay bur ngandur bin Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jaay man ci Côte d'Ivoire ak tamba nokre jak jor Ibrahima ak tamba nokre jak jor jomi li ngeen nañu sa kore set bay Ibrahima Yanu te joy bay mata bay bi ci melalam Ibrahima yanu te joy malik yasin

Fatimge sama bay ba ci chagope Fatimge abare tindige abare lañu jox aram fak go ñam am ci Cheikh Fall sama waji ngeer bi may joy ba tay no peguma fal ko may tay jo ma la ci mbantoy jeno ko mbayaw mi dekk su bo deme jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngey cheikh fal magna fal ko may tay jo ma

ninja bana bama sa fa ko do ni ninja mama no do kala ka bala tan sa ke ko le ala mama ro do fa do da ti ba ko ni man dia bila ni nya ka sar fa nya ni jana tin do mure ni nya ni no kala ba tin kila bala ba nya to ma ka do ni tin kila ni ka do wa ti bu nya tan do bala ni do ka ba ko na ni jolo mama.

niyo matila sa akin ng mga wala mo ng tulog niyo. Kung kanintaan na wala mo kuwari mo niyo. Kung kapansilang ko na ganyan ka, kung kapumukha, may lasong ko na sa banyo kita sila lang. Kurutan ka ang alam ng malamalang ko na panosong ko sa

mo do mena to sa baye mu texe mom lañu neewol sa baye dana joxi miskin wayo to kër ya koy joxe tek ci joxi miskin ni dam sa baye bo xexlu won te bolo mi neew sax ahlu badar dina ñew tanga xolinaat yalla ay sakki ni dalama ca ndam.

Umar mo ci bokkar Umar ko mo ko Umar mo to jalla duggu la adan taw adan taw la may ko do bu ñoo ma ko mata adan taw ni ci ma amul lenn ko mo wax ñaadal ñaadal nak ak mo buñ ma ak daaro diiru fakk mo nga wal ak juñ ñent bi rek mo ñu ñu walo diiru ñu téméra ak ñaar fakk ak juñ Thank you.

farkın bon varo ner fukat adnen bari tagam bar mon walu fukat djom nar dem amar farkın mon mon walu djom nar lam lay ñu mayga ak farang lay ñu mayga ak kafar lay ñu mayga ak fa bi mu ñu mayga ak mañ wadde ak duje wadde ak taxawadde mom ñu walu djom nar tan ya ci tebi mo war ner fukat

barka mo walo ñaar fukat ak ñeel bari taxam bar mo walo fukat ak joom ñaar dekem amar fa suma mo walo joom ñeen taat lam lañu may ga ak faang lañu may ga ak katar lañu may ga ak fa du may ga ak mañ wadda ak fije wadda ak taxam wadda mo walo joom ñeen taat tan yaa ci teddi mo

Kulimbab Marem Ndiaye mi ci lan mu xajjal ma amna ñetti Kulimbab Marem Ndiaye man tuba ko teñ lat jo Kulimbab Marem Ndiaye man tuba ko teñ ko du kulay bayam ibo kulay bayam ibada kulay bayam Kulimbab Marem Ndiaye mi ci lan mu xajjal Marem Ndiaye sa daara li ma tawat maram ceew ma ni maram ceew ma ci akoy de jul ba ci lan mu daal ku ma Ndiaye bañ

0: ba di nga dañ ku le sayandu ku le ko do gam len baada ku le ko do len yepp du ko ma jojam der de bi ci bëgg jande der jakkir mu jottam ba de bangat lan yo den char ku le jog den do borom fatim tan dara jega de xandal da ci ma sa so ngola ya ne wagan fay ak am di ngola ya ne wagan fay ak jojam yalla ya ne wagan fay yow li ni ku ni mo ndaw mu ni da wañu dem ci sagat la jor geej bay bayam ma jojam del ci ro nday borobe la kuli ko do ngonda werg la borom ngona xel ciumbuñ la dire ma fat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela yalla ndela paraam am di ngone borom rande reg ni mal ko du kum yalla mal ko do fal jambore ma je borom te len ba dal ci ko bi jogom ndaw dire ma jogom ndaw mako ndela am tan dal bu mi fa xatali kuli megge megge ndaw kuli joxe joxe dem kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbabam babu muy ndax mo jor geñu na wala bañ na yeen balé aram bakar tawa aram bakar mom lañu may mbabam buut domam wala jox sagata mom ci kuli mbabam bo yeen kuli mbabam bo yir mo le bo fa la sagata mo ko dal ci protocol ci jamaté mo mal def farak bo fal
1: wala bañ na.

yakuri ko nama faratini gom nyaay nungo nam ba to faratini gom nyaay duray ko nama faratini gom nyaay duraw ko ma faratini gom nyaay yakuri ko nama faratini gom nyaay modou buri nyaay buri nyaay ju kata mi daw buri nyaay am baxu daw buri nyaay am jomba daw buri nyaay nungo nam ba to faratini gom nyaay dirben boyo ngot nyaak aisha faratini gom nyaay jurma amad nyaak ak mawlud nyaak boori mbato faratini gom nyaay dirlu ma boori mbato ma amatal boori mbato ay ka fal boori mbato awatar ka fal boori mbato loya dom faratini gom nyaay taawu tekk mam beurem baba nyaay jambar je dirim nyaay barka nyaay yaak nyaay barka nyaay tegur nyaay barka nyaay jambana nyaay barka nyaay yirim nyaay mira lakhiram ndop duma yeen ndam silla ñokul ñoko ganjol yirim nyaay sen mam modde bu gor ko siringe jamni be nalew ngam nyaay do bu gor ko gol samb jamni be nalew nar bu to gogul baka fatar la nga ko jeñ yirim nyaay sen mam ja modde ngo won xatta barki gis la rek ganawam yirim bari sel sar fa maram sel sar amadu ngoj sel sar aysa ngoj sel sar aysa ngoj sel sar jur baram aysa maram aysa jaxer aysa jaala aysa ngoj mom sel sar tabara ndongo yakin ñam seen keur tukku kaba sa fama nga de burjaaj sabar de burjaaj yirim anta de burjaaj bubu ko fa ndongo de burjaaj bel xamul sa burjaaj ñaaw naaje kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bubu kar ñaar jappama yasin fa tan la ngaan jam mo kure je ku je ce yim koy awa jagan brak bu sal mi kulor boy bot ni ñefir bu sal mi kulor nak ñefiyat ma ak

kuma fara jawte be sanwa jawa ni da samba kare da rukne kan na ku wa

0: yadin balma jalla mo tiri jam jay param jay param jay mo ci matam jam matam jam mo ci malim boy malim boy mo ci ma jafa balla tuluy ma jafa balla jam jay mo ci am jam bin ci yoy jam bin ci makam mo jam bin ay jam bin ay di jam bin ci yo mo ci am ndo wadda
1: Thank you.

jeng ba ko da dembe jassi lay ci bugal ci nako borom jeng guru ci xatal ñang ci dana gancay ci xatal ñang mudi ni bu bergel ak da xala ñang ñu met man man fa tu ngoy ngay ak da xala ñang mu ngi ma di bazar guru mu ko ba den bal waaw da mel de jalu ko lu mel man fa tu ngoy ngay.

Alaina butari ay mamarem mamarem yana michilambu disbi marukumba manyubare kardochi.

kidongo beda ni yibbe on ko ganyoma ganyo kadi mo beda ni anida ni yibbe on ko ganyoma ganyo kadi mo beda ni anida.

pour de bonane maade bonane musan ko maata wala nyalande de tawno juri balta ko jom nyalande sa ala golle ala bal sa ma ya majji ndaysan ko golle tan buri hala sa yi ardo jakkilina kalte ko eno ardo aji abuyen ardo bubu sambeyen asmu siba bubu siba dono siba bubu siba gorko balde ma kay galaji ma kay parte ma kay fatirte ma a labi ma ngay parte labi wuro mbay foko golle wonno ndaysan sen tagi buy en bertnu ci hewbe ko men

0: ni kanto gandal galle baamu
1: ana wodi sanne
0: ko destaare ko laara kalfinaare malaare ko bala gel neere funeere cheerno sayd nur bara faata galo
2: ndeysan
0: cheerno ko antede kulle ko ramdan wallahi won ko cheerno ma haali alaji bokar ta cheerno cheerno temba
2: ndeysan
0: woni kala ko ne jungo bani adama ka sa laaba hay to ko

ko ñar ñanga yundo so kewure njaybe bese do mayram cherno adama hakuna koy bese sam lu burjit di badal hakuna mi dembe jenat mi ngandi morso hajjo ron ko di morso san ya mayram cherno adama ko ñana jamal wana.

mos er ñagulen sa bar hi nayu may ko lampan na pacham be biya al dama kay gladi dama kay par de mara be gudi manga yile challe ndoro be gudi jëndel wu mbay kam ko dënd morso ko do ko le fu bu ta halete

Abdul bi Ali Abu kuma dada Bole Samba Umahani Ali Elbana ndey sabni la copy mangay jaa wana hobi hebi jaa ko nyare sildo wonno jaa hebi ko jeew basam bani antako jaa kullu bi rasba bu siba yidi ay chaani nyamni tunani borni bortani.

bar lu gir asra bal kumba sa bar samba samane jara jara muuji ci samar bax idris kumba bané pirom dal de mo difa ma dal khadir alfa kumba haw don yatt ko sali bilani mayra bay jar mamadou teno al barka ci bantat ugi nena projenti do la gabonese ni fi tam yusuf neere ilman manga yile cial ndioro tat o ci pande jidugi neere yu samba tamado serdi ko ngay fenane.

makko e lisikarji ɗi hakkude makko e katuɓe ɗe mo helanta yimɓe ɗe kañe barke ko barke mo wondi subahallah mbeɗɗo foof tubakoɓe waɗeɓe ɗi dagani ɓo ɓaleɓe

0: tal bi segbaado jogoni habde ngodo wuro ngodi ndi fecci tade wuro ngoko jamma rewata ko jeedi biri kala gandal gondal don nyawdugal sanam ngodi ndi bonna ha bon fuu say kumar putti mum wiite ko tiajal nasru tiaju gede joy so waddi mo putti ngu kanko say kumar alla no hollaba lawol do ngodi ndi rewno do o selata lawol gol hol ser putti ngu fawato ko do ngodi ndi rewno do ay ni jogorda ni joni ni maro nodda ba mbelada hono beedo be gondi den hono beedo fuccida do wondudi ganda ene wayna ko yewta ko joni hono ganduda amadou ganduda hono ganduda mamadou odo be fuccida joni ko bi amadou fendo no yewrata mo ni wala no jirta ni abdul bodil dari wala no kuccitirda ni technicien joni ganduda jigibe appare o wala no kuccitirda ni e bande en faade salen faade nyasen beedo be kuccida do e mabbe ko non ganduda say kumar huccitiri e lawol do goddindi re watno joni non telephone numéro o so yidi noddudu goddi ndi o watti dum ko ganduda ke ngar safina numéro telephone o ko taka dastu azam wa qararan tizam bitisim bitisim bitisim bitiam amabaramu amabaramu amraditu bimagal don ko gaade ganduda ko ko letaro ko ndiafo don to woni do ganduda hono wite numéro telephone makko nani de bihi katfu rammi wite bihi katfu rammi ajili summa ajili bihi yangini hammi ko yudiradu azili bihi naylu suhli jawu huddahu samili dalilul baraya wahwa hibbi wa kafili safihu wonar binnul tukmadi sam harusin dum do woni ko bi ko o notortolo on wite sar sam harusin dum woni nimara tel fo hakku me sokh mar bi katfu rammi ajili summa ajili bihi yangini hammi wa yudiradu azili
1: wallahi
0: bihi naylu suhli jawu huddahu samili dalilul baraya wa huwa hibbi wa kafili safihu mu wonnar bi nuri tukmadi o hal tay cheikh mar tanka sa o mu jeedi bi leydi cheikh mar do wadde puccu tal yibi fo gotum kay won toñaat
1: ey
0: eyo
1: yibi mana gotu
0: jippere da min di barma ngandane go
1: ey
0: ho
1: momon bayam min nani wiyede walla min e windiyen ko be hono amen min nani windobe bindi be pamani fambe e pami yeddobe bindi jedda wonde wiyede cheikh mar na jippotono wuurbe huto kadi jippo may
0: dum wadi
1: kon den holko
0: sabu sa nani dum no wada Allah holli cheikh mar so are genale o bi maabe modjaabe o bo yi maabe leftetebe ha wadi sa goto ko nanta ko ara nana joni be biya o dadi harfo dadi tabande wana o bo nodde do woddo notodo badi sahi barri maaw ko do wuro biata jongura Allah sara wana ni nanta biya
1: wana en be non
0: tanke en der jindu makko o baara sa genalo baala hen tawa bo huccitaay maabe modja bo weltoro dum nani o baara sa ko jippoy wuro so are genalo de non Allah hollaba maabe modjaabe wadi saa goto o are genale e bawdal tawi won gondo don ne leli don jiake lawtaben ko yimbe malaabe be ganduda be yide be webaani e be godi jode aduna meno kono ko be wirnaabe kono sifa holno be mbayata sa yi baat non den da wa tawta goto e mabbe kangaado fo bo kawruda ni wi'e ka kangaado o woppata cumco jattata ko so tawi gawri no rufo wi'e ko bela hocco ndo yawta o yita maara no rufo yita gawri rufo o ya tanka haaju makko kono non non nandi ke kangaado lawta ben ke be birna joni non kanko cheikh oumar o are genale do tawi hen goto ne leli don ko fellito bono don yontere sabu barke lawtabo ke genal he tan wuri yeyi ha der jam wodi kala holli be genal de do tan wartami hal dum ha pama o wone genale o yi genale o hal de maybe e der genal de kanko cheikh oumar Allah holli mo won ido nan hen sa nangi muti ganduda ko duka ha weta duko ngo non ko kero tor sikkat ko duko o yi won hen dido ko cuddi jokkoto men jokkoy buru ha weta o yi hen yanane wote ene deji ne jirten ni sa genale kam cheikh oumar o yi hen yanande wote gondo ton yuwat gondo e serum ko wayna labi on wawla goddo arde biddugal kosam ru fay won gulaali di dejja sa nani dum wana maabe nan kaba ha jaaka manaji kon sey ko marno holde dum joni non ko dum jidden halde holko aduno dum be ganduda be sa nani a woni serum ko duko nanata ha weta sey ko wadadi ha faandi bi salmini be e salminaago maabe bi salmiti wi bonon bar kono malaabe bi biya andata sirra men sabana da fofay hindo dun minen ko min yibbe hanti ganduda barzak
1: yantu en halade
0: yo awa ba andi ko woni ga o wi be ganduda o jeyi aduno jeyi lakara o tagi mon tagimi kanko wadi wirni taawo yen jindir jindimi ko kal non me sabi Allah ben bi minen min dukaani minen idi do e genale gonde do fo minen idi addeb do gorko goto wirti min sabano way yurmaade may bo jode leedo jangi faati e salatul faati laabi tati o wadi chapande nay e gogum ha Allah o sakini mo be do maabe maabe djuddu fof dum min peccata min dum ki gaynudi dino rebi do buri dubi temedde jeedi ayo be ko dum kalano be pundi jokkoto men jokko e wuro o yonone barkol malabe ben bi min kalata o debna min mon sabal onon hanki ko ni mban bo kon dido hande de do yanade yante mon on goni tato dum do ku dum woni ben bi min kalane sabal minen ko min miskineebe maybe o yoko woni miskineebe maybe o yi mayda bo jibinani bo woppade hay goto aduno ce kessi maybe woppube bibbe aduno so juudi geedje mbar sappo yi gogudu Allah wala cabanay gogudu Allah bi min sakani maybe amene maybe juudu kala ruhuuje amen jaa heboyde keda ben wonno maybe daba dirta o goto jantude amen hande non o jogno biddo gorko goto da aduno hote joomum hanki o yante fedda men wonti biskiima dum woni jiida hande min timmitata barobu ni ka jippi me genali te mar yi dum nani mo ganduda o jogoto ko bayno labi yuwo keediji mum o dum do fo wana maabe ummitima ne cippirde wana non nanirton de ko sirru Allah tagu marno holle.

mo fi alfa ay keeci obi hasimiyu hasimiyu taalamul darba hono dato demgal wiiba naam alfa nani kanko nani an hodo gonda soka jibina ma re aduno hodo godota o yi gonami ko dubite dayba dayba non ko madinatu munawwara ko batta ton gilla men nelada alla e andu debi laabi tam gondi di ton maliki saade ni hanafi e hambaliyu ku wodi ko kala mi mi wonata ngamda ceggi to dum o yi alfa ma non soka risi debbo an jibinto o do odo rumba kalten o fi hella wongo rama ki o wi tijjani tijjani ndani ndeno bi tijjani tijjani dem gal kadi wi nam alfa nani kanka gaw do nani hodo gonda o wi si kesi ganduda

0: dubi no gas rek nay ko bi alpha bonom sa di ci ak jibinto alpha jabi di alpha jabi de andi kay ko si wiyam say kumar ne ewno rufu noto do kam rukki men dalilu ndien wayini e hoddiral kanka alpha o resi ganduda hasinatu o dagdem tidjani alpha amadou e hasimi alpha amadou jonno do madinatu munawara on jonno 6 kangé be sagiti labi di nay falani kan kone o resi ramatullahi alika kanka cheikh omar o dagdem biite do nuru ramatullahi alika nuru dagni mohammed nuru lamin nuru faadi bu nuru jeena bu nuru habib nuru e makki nuru alhaji said nuru kan kone ko o do barko dagne on ndeke non o ha de ruhu o noddi ha noti
1: noddi ha noti namde de keddi ko seeda abdul ata mamad maryam namde keddi ko seeda
0: eey
1: kon non do kalda do
0: ma de nirte abdul
1: do kalda do o do mo kala do sey e ko wadan mako holno pintana o golle ho ko wadan mako

min non jinmi ko halanede hala Cheikh Umar mbadanami banda kalanami hala Cheikh Umar mbimi Sharif anan nanata pulara mi waba yewtan dema golle Cheikh Umar tawke arab yo so ngadni mi banda honna nirta halaka ayata ha woni min wi 0 minute ngarta do taw ganduda hobbe de be fof ka goten fof hoti galle mum mi wottama ganda shudam bel fof to ngara do badnami banda taw yewtan tam Cheikh Umar ngar mi den minu yonti

0: Aliou Thiam 8e Babou aussi en andi ko don goni Babou Modjoul de ko don tafata ngandi 8e Mamoudou de ko don tafata Mamoudou ngandi ko don woni kanko ganda Aliou Thiam ko don goni 8e Bouyen ko don goni Baylal Gueye ko don goni um don Allah hoddiri ngien kaalisi on nawama ton ne yaade figure génial dina holi dum Mamadou Soka timti ha boy tafi forma figure nde timi he ko sinna ko to hono hatimir helande figure génial abdini wadi hono dum ha nandi ga addi fegge de holi zeni yewi tawi ala hen do diwi gel holle o bayla dum wonno ko tottumomi ko e bawda Allah
1: ni mofti
0: ne mofti
1: ni jogitaari dum ko moda bu do hen
0: ko don wite
1: ala jabla Mamadou Mariam Cheikh Bako jom dakke ko ligginowo mumunteji kaldo wo jinneji jabanado kono e lewon jinne meedi jamfaade mo molti ciagal jignado makko goko so tawi di waddude mu on ko hebdu mo yidoni
0: bon dum wadi

ko baba ñani sappo go ñal mu kam no fogol ba garde do sappo go wuro wuro ko dilu ko bi yalti hen nar yamni mari sax ndiyam wa di be sappo go gay sappo go di fokki ci jamani la ko ko tan ba day bu jël jaanu min deuguru ci andi burdi di bi yamo ci non yaanam ay ni kebe on jandir burdi di bi yo no ba ta ko pina ci ba go jeli la kam fof ene do jeli la ba yi arta tan mi daanu ene ni yi ma sa jeli di na ta ma sa ni yaawu di wo ko yi no yi daanu kamu fo wi on jaag le ci ko non def bi mo ala mo fo kan do dem ko he kam hebi ji ci wi de ngar tani de jaando sad batay mo kam de bi ji de ngar tani de jaando ni mere mat li afar man mayi kala fan malita ga mayi kala ma ga ci dar ka jum bindi on dina ma ko fo ko nil ci sapo go ngari sapo go ngari ci ko goro

ni adiya hore yer ma makko jugo ala wana Allah o mala tew de mala yetti o ngi de kula ma xam jolo jabbal bul gawal ginaali ko ko meli gata boli ko ngi bare jeri ni o be ma ba ma sax.

yene kay bi nan man xeyamul ci rew mi ñeeki cherna ba mar d'Italie justice sociale ak développement ci bopam li lañu daldi tabal geej fim neeku ne ngi wone sa doole yokku ci re doole ñeex nan ma upp ay militant ma gëna taxaw le position ci rew mi ay calcul ak positionnement niki noni seeni bëgg bëgg kep le président Joma ak Ousmane Sonko di wone ci rew mi ha yene kay bi nan man ab guerre go xamne ci doomu nday la daldi tambalé ci rew mi wone ni manila xajalo ci walu politique bu xoon mo am ci ñaar ñi te li manila yaakaruk askan wi nga xamne ci rek soow lañ leen defoon boole tour wala boole nan yaakar ga yenki ku ba mar d'Italie ndax yaakar nak lañu amone ci ñaar ñi ba fallen fim ne xiro ka ngaayo lañu gis ci ñom berub dara lañu gis ci ñom way ku ne di wuti militant fegg sa bor lañu gis ci ñom élan populaire bi nga xamne mo gungé won ndank ndank nguur gi ba mu fallu mujjé na soppaleku nak ay dut ba mar d'Italie ki ray nak samp ci rew mi bëgg nak fëgg dënam taxaw ci kaw ci walu politique ci rew mi boba nak passé fim tol ni ma ngay bëgg préserver influence am maintenir leadership am waxtu wo askan wé nañu laaj ba ngi yene kay bi nan man askan wek jambatam askan wek ki soxlam fan lañu